batrasi te nakati oyo batubaya ndaka yo. Mekombo na yo etikali seko na seko pona biso.